0: sa ilang telomeres sa kinigitan-aw o gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bloka Sir GP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: ga-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
0: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir GP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mm-hmm, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research
1: no,
0: aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
1: Mm.
0: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojo Doc,
3: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nagadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
4: Correct.
3: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
6: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubon og sip-onon na ko. Pati ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo.

0: MyTC.
1: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot akong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
2: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
3: kagid.
2: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap yun ha, kay dako ginagkatabang. Labi na sa mga batanon diha. Kay mostly, sila rin bagay na una. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
2: Kalami.
3: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 bio?
2: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP?
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
2: Correct.
1: D3 bio.
0: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
3: wala natakdan.
2: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napajoy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3
3: sa D3 bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3 bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
2: Correct.
3: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
2: Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag. Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Muna'y dapat target
3: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang di ka.
3: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala, John.
1: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Isagami Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagadla. Wala nag-gyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
2: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
2: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
3: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit.
2: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes. Makapaputi pa jud, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
2: Tsakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
3: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
2: Gusto.
3: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainom duman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka?
2: Uh-huh.
3: Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
2: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
3: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP.
2: Aduna
3: ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
2: Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot rabad yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na.
3: Yes.
2: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
2: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sam si Dr. Miloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
3: Mm.
2: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa day ko blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
1: nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Kung nakainom kag D3Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
2: Wala.
3: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3Bio gyud, nindot ta, Sir GP.
2: Oh, D3Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance sa mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Pusto.
3: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
2: LDL.
3: Cholesterol or LDL. LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
2: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta muubo. Sipon ug ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Superman. For men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for men.
14: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara Herbal Products Center.

0: Excel Marketing Shaton Branch ang naamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shato, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K-5 News FM。K-5 News FM。
1: Sharpening the lives of the Filipino。
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500
3: karon dayon
2: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: DTX 500

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumun doon ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unslap. Was this thing eh bala mga meg the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No want ana makauga na sa kama? Masinug. May diabetes ka? PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
10: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
11: Sa Clinicas, 4Biotics.
12: Suwabe ang paggawa sa hugaw.
13: Magclinicas, 4Biotics.
14: Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend the food Superman for men.
2: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
4: Hamara Herbal Products Center!
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center!

0: K5 News FM
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
3: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
4: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
3: jud
4: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
3: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mao na epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
4: Correct.
3: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi an pod kamubo.
4: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap. Million ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kay ang power sa giusa nga D3 og extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: Og perfect pair jud kini. Og ang health benefits ba ni Sir JP grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
3: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imong mga buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini D3 Bio jud makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako ra sab si Doc Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. Ako

anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming 94.5 K5 News FM Count Lipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at law-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Tas pang imu-blood sugar.
1: Ato na ka may diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500,
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: charantine,
1: nga kapamubo sa gluco,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
0: DTX 500,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3. Butika. FM Rojas City 88.7 K sa drama. Kampiyon sa komentaryo. FM Rojas City 88.7 K5 News FM 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras, alas 11:10.
0: 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
0: Paglansay niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo.
6: 11 Mbps.
0: Sa public service numero 1. 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
7: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo kang Rex Kandos. Komentaristang why di kalisangan batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mulutos o yag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dituwix, dilukos. Sumbong mo kang Rex Kandos. Mutinaw sa mga lubog ng isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Kandos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kandos.
5: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, may nga buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya sa Mindanao. Nana po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Canvas lang sa Japon ninyo makauman, tamantala una in punto. Isang alam sa akong station manager, Kipag Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Omar Naligen. CEO Dr. Ramil O. Vice President for Operation Kipad Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, Kipad Engineer Traffic Controller Jonathan Calbong. Sang alas among at Chief Engineer Kipad Abedwin. Ang kinatibok ang puresa sa Kipad Yusuf M. Dumaguete 97.7. May buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza City! Adlaw karon na Lunes, bulan sa September 2026. Magbuntag, sunod-sunod, magitigilag ko ba sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayonan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, si Quijor area, gilang ko ba sa 6 ka mga munisipyo. Apo Island, area sa may Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Simuandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, Barili, Moalboal, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Bajan, Ronda, Dumanhog. Magbuntag ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbuntag na karo sa mga drivers sa mga tricycles, AC9, mga bus drivers, Bihail, mga sakinan na padulong sa may North and Southbound area, good morning. Ang ilamin na karo sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bike drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma, mga managat, kabukiran o kapatagan, magbuntag ka ninyong tanan. Agi labi na karo sa Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol. PDIO, SWAT and Team 1, Ugto, Ug 3, Ug 4 na nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental. SOT, Security Guard on duty sa may Pandalan, Sunod, Sunod, Magdite, sa may Tampe, Liloan, Bato, Laringa, Sikihor, Sikihor, Sikihor, Security Guard on duty sa mga pawn shop, Capitolio, City Hall, sa mga mall, good morning! Aga ilabi na karoon sa tanan naka-tune in sa 97.7, good morning! Og ilabi na karoon sa tanan niya mga hookup station po na to, karong orasya, Kipad News FM sa may Bayawan City, good morning! Ilabi na ni Manager Randy Cornell. Og sa Changi po sa may Bayawan City, good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa mga karinderiya niya, sa mga isdaan, lamasan, bularan, good morning, kumusta? Sa Kipad News FM sa may Shaton, good morning karoon, taga Shaton. Ya sa may Changi sa may Shaton, good morning. Ya sa may Ukay-Ukayan, kumusta mo diyan, agag maintindahan. Sa Kipad News FM sa may Sambanggita, ya sa may Changi sa may Sambanggita, good morning. Og magag maintindahan diyan. Sa Kipad News FM sa may Bakong, good morning ya sa may Gulayan sa may Bakong. Good morning karoon sa may Kipad News FM by Isito, Kiki, good morning. Og sa Kipad News FM sa may Secure, Secure, good morning kaninyong tanan, taga Secure. Og ilabi na karoon sa may Changi, sa may Secure, sa may Karnihan, Lamasan, Bularan, Painitan, sa may Isdaan, kanamagag maintindahan diha. Og sa OMB Meat Shop, good morning sa mga Ulan Family. Og sa Dasro, Madam Joy. Og ilabi na karoon sa may Lo General Merchandise, si Madam Merlin Lo, good morning. Og kang Boss Rulan Lo, good morning kaninyong tanan. Wiley Suay, sinayal sa inyong radyo para makamalo ka mo kung o sa mga panghitabo sunod sa 24 oras.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Gangsut, Gangsut. Sabas na komentaryo. Skandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos!
8: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
9: Bakit?
8: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan ko? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin.

0: Okay mga siligan, Suking Ting Paminaw, panahin takaroon sa tungga programang 11 Mbps alas 11.17 na. Uluhan sa mga balita. Palasyo. Gipasalig nga dili gamiton ang PNP aron dauton si Vice President Sara Duterte o BP. Sara nga mga taga-suporta. Mag-uuma. Giluba sa kainom nga nag-iunom. Sani? Giluba sa nag-inom sa mga mag-uuma sa Gihulngan City, Milanding sa Tambalanan. Mga kawani sa Nori Kudos na kadawat og hulga tungod sa brown out. Ay, ginaan ka. Kanang Nori Kuto, Mangod Engineer, sa tinuod lang. Og butso ba yun, mura na sila mga tindahan nangumpra og tinapa, nangumpra og unsang klase ng mga produkto, pero og may bahok ng produkto, dili mabasot lang usa ka tindahan. Kaya nangumpra. Pero apa na ni sila ang ikumpra nila kuryente? Tama ba ko, Jenner? Ah, pero sige lang. Wato mahimo kung maunay naka tisok sa huna-huna sa mga tao. Pero kamo, og mo detrit man mo sa mga kawani sa Noriko, eh, sabta na lang gunda ninyo. May magsilasig bulhot anang kuryente para mo tuyok yung maayo. Ito anas punuan. Diba? Sige. Pasig makaingon, kadawat po siguro ni si Rix og kuan. Kwarta sa Noriko. Ha? Basig napalit po siguro ni si Rix. Kami man ganit diri biktima. Diba? Kami man ganit diri biktima. Ini ka burn out yun na. Wa mi mahimo. May ganit ni generator na mo, murag tao. Pag ini burn out, andar po siya iya. Sige. Alas 11.18 na. Mag-uuma, giluba sa kainom na mag-uuma sa Gihulngan City. Landing sa Tambalanan. Dito maglagay mga siligan, Suking Ting Paminaw sa Police Report. K5, Elmer Sagam sa mga report. I-K5 mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
2: Landing sa Baray Tambalanan, ang isa ka mag-uuma human giluba sa iyang kainom sa Barangay Makinli, Gihulngan City, Negros Oriental. Alas 9.20 sa gabi, Domingo City, Amrisay. Sa gilang biktima na si alias Nick, 40 anyos, miniog usa ka mag-uuma. O ang suspect mao si alias Ted, 59 anyos, miniog parihong residente sa nasampit ng lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Gihulngan, nga ang biktima o ang suspect managsilingan o giingong nag-inom kining duha. Hangtod nga nangahubog o nagkalalis o miabot sa punto sa panunggab gamit usab niini ang kitchen knife. Nakaangkon ang biktima og sama dinong gaban sa iyang dughana. Hinungdang ang nadaling gidala kini sa Balay Tambalanan sa nasampit nga syudad. Ang suspect mitahan usab sa kapulisan sa Gihulngan o gipaabot niini ang desisyon sa pamilya sa biktima kung mupasaka ba kini og kaso ngadto sa maong suspect. Balita gikan sa K5 News sa 5 kanlaon na tugirato sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio. Kini si K5 Elmer Saganga para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, Suking Ting Paminaw, report ni K5 Elmer Saga. Siguro to engineer, katong gidunggab, mao to'y gunner. Kanabang si tigbutang sa baso. Kaya usahay raba kaning gunner, may masumbagan. Kanang tig butang bitos baso kan dugay siguro dugay man kamutagay dugay man kabutang baso na pareha man tagas. Ay Ginoo ko ninyo ay unsa kay giawayan ninyo dapat magpailob mo samtang unta gatagay-tagay mo siguro gatagay-tagay ni kay watak kay balo engineer siyempre mga mag-uuma. Pilay nahalin ni mo atong imong gibaligya dito nga gabi. Iyong butong usa. Mahapit 800 siguro. Ya ikaw, katong sagi ni mo, pilay halin. Siya nga, mga libuhon siguro. Ano siya nga, palitag ko ang musat-sat na gamay. Ya, siguro po itong mga gaganer, dugay mo, butang ng baso. Kita doon agabay, ikaw si kang inom ako, pagkunin mo tayo, buwagam pa! Ay, imbis mag-istura na yung mga kung saan yung istoryahan. Ang sige na, pasailuan na lamang to. Huwag yung kaso, katong dinunggab, di ka trabaho, ikaw lang sa hatag bugas pamilya. Anarapag, sabot-sabot, tramo diha, kung saan man. Mga kawani sa Noriko to, nakadabat og hulga tungod sa prangang. Di tamaglangay mga siligan, so kinimunaw na karoon sa pika sa linya. Si Kipad Cyril Ripe sa mga report. Kipad Cyril, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Tungod sa mga pipila ka mahulda sa mga kawani sa Noriko to, din sa itong nagpain sa Rubagayate, gumikan sa mga pipila ka mga brand out nga na sa dati. Hugot nga sigurado di karoon, ipatuman sa kooperatiba. O saan anini ang main office sa Noriko to, sa Kibuchag, ni GM Faye Marie Tagli sa pagkinami sa K5 News FM. Takino sa dini, yung tanda sa seguridad, ang mga substation din sa itong sudan sa Rubagayate, na sairan, nga pipila din eh, pinagi sa social media ang nipagkatapay akini karon o ang mga pipila ka mga pagsaway lakino sa paghulga ganto sila mga kawani. Nanganawagan o sab si Jim Tagli ganto sa publiko na dili magpadala din eh, gumikan ka ilang naghihimok aksyon, lapigit din ini senaryo karon na doon ay masinati nga burnout ang kooperative.
4: Heightened alert ni Tungod Adin ka na namagod ang sitwasyon mo. And ako ang sa tanan mo nga maging responsable lang ta sa ato ang mga appearances at ang mga statements. Okay. Wala gini ang mag-iingon niya. Okay rami kung mapagulbol ta. Pero ayaw laman ka ng ang mga kinabuhi, inyong ang gihandong mga pailas, ang mga pasilidad, inyong gihandong na madaot. Kaya hindi siya angayan, no?
3: Alex sa K5 News FM, K5 sa Real DTX sa 5DP. Para sa kaming balita, servisyo Blanco Creon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, so kintig pa mino, report ni K5 Cyril Ripe. Bito. Ayaw, bagulbol na mo dag, bumba mo, bagulbol. Ayaw na mo ka nang muhulga pa mo sa mga trabahante sa Noriko. Pero hangyot lang po na ako sa Noriko, naamay mo eh, kuan diha, radio station. Gamitan ninyo nga pag-educate sa mga tao. Pasabta ba ninyo? O sa mga hinungda sa burnout? Kana ba? Kuan yun? Kuan yun? O sa tawag ana? Elaborate o maayo. Pasabton yun. Di ba? Ito ay nasugatan ako, Noriko. Samtang padulong ko diri. Sabi na kong mortar na gipasan. Gapasan o haligi. Katong tubong haligi. Ang mas maayo, anak, Noriko, naaman mo yung radyo, dili lang ka ito nga recording nga ginaplay ninyo. Ang mas maayo, pasabto ninyo ang tao or kuha mo ang mga oras sa radyo. Ana lang kasimple. Asa mo magkuha ang oras sa radyo? Dari sa kipay, bahala, mahal, mahal. Mga isa lang kabulan, God. Di ba? Mga isa lang kabulan, kuha mong programa dari sa kipay. Tapos, bahala, mahal. Bayriran ninyo. Kay hook up man. Kung diri sa Negros, walay labot ang secure, ilibin radio station. Para makalaborate mo pagpasabot sa mga tao. Kay dili na to malalis or ma... O sa itawag ni ini. Dili na to malalis tinood nga naagoy mga tao, mag-consumidor, dili tanang consumidor professional. Di ba? Na ay mga consumidor nga, basta na lamang, makakurente, makabayan. Na ay mga professional makasabot sa inyong sitwasyon. Katong medyo dili professional, nga dili ba makasabot o sabot pasabot. Tapos, ikwasa, kana mga in English ninyo, wala asa, binisay ang yung maayo para makasabot ang tao. Di ba? Pareha na karon. Ang tao karon. Ang huna-huna nila ang kapadalaga sa kurente ni Rico. Pero wala sila kay balo nga gahigop propon mo dito sa bukid anang usan sa Valencia. Gahigop pra mo ba? Di ba? Cooperative man mo. O sa mga pa, nangumpra mo kuryente, kamo'y kasigrigit pa ganito, nahulik pa na po mo, kay kamo lagi magkapadalaga. Mura ba ganigosyo ang cooperative? Mauna'y pasamto ninyo ang mga tao. Di ba? Ay lang sa mga na siging preskong-presko. Sige na ako. Sige mo preskong-presyo. Pag inig-atras sa mga media, hatag mong sinubre.
1: Matmating ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex, kangdo, kangdo. Patas na komentaryo.
0: Kaya ang mga tao karoon, ipaagin ng Facebook, halasunat, tag-isa ka doon pa. Walay tao mo agwantag binasa, anak. Pero direct, yaw-yaw mo sa radyo, maminaw ang tao sa radyo, makasabot. Sigurado ko makasabot. Ay na mo na, sige, preskon-preskon pa. Ginoo ko. Wala lang, yapo na.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangdus. Sabas na komentaryo.
0: Ako, wala ko naka-painsulto sa mga konsumidor. Kay na-enjoy mga konsumidor na wag yapon kasabot sa sitwasyon sa Noriko, sa inyong pagpadalagan, except ato mga profesional. Katunglik kasabot. Di ba? Pero ayaw lang sa ninyo, kanabag, i-big deal ninyo. Kay usahay, na ay mga binuang sa Facebook na hulgaon mo. Ayaw ra. O sa karon, nahulga mo. Mudugang pwersa mo sa agency, sa mga security. Kung sa baga pa na may ginagmay mga inistrikto karo sa inyong opisina, kuha mo kuras, pagpasabot sa mga tao. Ngano man nga ma-brown out. Ngano man nga ing-anay ma-brown out. Maumang goodness siya. Maumang goodness siya. Diba? Dili lang kay ang mga tao, makadugog lang sa mga uban, tao, magmaritis na lamang, hala, mubran out dahil karungkit sa utso, anang orasa. Kaya ang dating magkaroon sa Noriko, ipaagi o kanang gitawag na ito ang inyuhang Facebook ninyo. Yung mga tao, kaya di man makagantag binasa na. Ang naanda sa tao, ang inang dalonggan, gisok-sok sa radyo o naminaw. Muingon po mo, may magmaminaw po tanang Rex. At least, sa usa ka gatos, ang naminaw sa sinta, ang sa sinta mo'y magmaritis. Di ba? Pasamtun ba? O sa'y rason niya ni burnout? Tapos, kanang pag-burnout mo, kinanan ipahibalo layo pa. Makasabot ang tao kung bagyo, ma-burnout ka, liti maingon, o saray ingos tao, akay bagyo manggod. Kusog kay hangin, pero kanang normal. Gabulalat ng suga, init kayo, kaliti burnout. Eh, ang tao, usang butas to, sa oras tao. Hindi na palahi na. Ah, sige. Ako sa pasundong si Kipad Sara Humilio. Relax lang. Palasyo, gipasalig na dili gamiton ang PNP aron gauton si Vice President Sara o mga tag-suporta. Taga-suporta. Nakauspika sa linya si Kipad Sara Humilio sa mga report. Kipad Sara, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Yes, may buntag ka kay Fabrex, may buntag sa itong mga suking ka K5, gipasalig sa palasyo nga doon kang Vice Presidente Sara Duterte, nga dili nila gamiton ng Philippine National Police, ubos sa Administrasyong Marcos aron sa pagdaot kaniya o sa iyang mga tigpaluyo. Gidepensahan sa Presidential Communication Office ni Antong Sabado ang PNP, human miingon si Duterte nga nahadlok siya sa iyang kinabuhi, human sa pag-issue sa warrant of arrest alang sa tulo ka ihap sa grabing hulga, batok kang Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, ugkanin Speaker Martin Romualdez. Giparayag usab ni Duterte sa publiko ang iyang kawalay pagsalig sa pulisya, mga korte o sa security team nga gitahasan sa pagbantay kaniya sa dihang nagpiansya siya at ubangan sa Quezon City Regional Trial Court ni Adtong Sabado. Sumala pa sa PCO, ang PNP nagpatuman lamang sa mandato nini, subay sa balaod nga wala'y gitapigan o wala bisan usang konsiderasyon sa politika apan na alang lamang sa kaayuhan sa mataga Pilipino. Kini nga balita dito ka na ito sa Mighty Siaklan Base na Vitamin C. Inubaran ka ni sa Detox Vanderd, Detox Coffee Mix, nag-apika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kaya sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tingnan mo na report ni K5, Shara Humilio. Isgutan po nato ni Sara, andyan na. Nga nung niabot sa utok ni Sara, dili na to mablim. Kung naabot sa huna-huna ni Sara, nga basig magamit ang PNP. Or usap pa niya, ay, wata ka malo. Di ba? Backward ta. Dili ta mo forward, backward. O sa nahinabok ang turi sa Davao City sa Kingdom? Ingon, nisunod, walay pusil. So ang dating, nagamit ang PNP. So karon pero mag, ang mga Duterte side karon marag na pobya na. Kaya ba si gamito na po ang PNP? Di ba? Maghinaot lang ta karon kay lahit naman po ang lilitaro sa lahit naman po ang lansi PNP karon. Maghinaot ta nga ang PNP. Barag-ragon sa ilang pagka PNP. Dili mo paggamit sa politika. Tama man po kang Sara. Di ba sa inyo ang pagdipinsa kang Sara? Noy-noy namatay. Ito sa aeroplano. Di po sir. Nam, kaysa suspect. Kaysa po ilain ang hipatay. Mana, dilit na tumablim kung usay maabot sa huna-huna ni Sara. Sama ragot sa giyayo ni Clerk La Castro. Kung sabi ni saya pa na problema si Bongbong Marcos sa baha sa Davao City. Problema. Asa problema? Luzon. Ang nabutang sila baba, Davao. Abi ni mo, engineer, si Presidente Bongbong Marcos, nadaot sa iyang mga kawani tungod sa mga depensa na wala nagka-diamo o nagka-waras-waras na ilang mga depensa.
1: Wag-wantin ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kangdo. Sabas na komentaryo.
0: Karon, mga siligan, so kini man na. Atong lantawang karon ang sitwasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ha? Ato nang isgutan at tangis akong pagbalik. Ato sa ito sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pabalo. Engineer Jonathan Calbog, Kandos!
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietri Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio. Dietri Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mang Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Kagugup o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutib Lechon. Gutib Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila kinilo matag adlaw. Naparato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa tani papa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutib Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better. Ania na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapaw. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply. D3
2: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm.
3: D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras, alas 11:44.
15: Justisya! Sa kahanginan!
16: Sa kahanginan!
14: Okay mga siligan, so king minaw pa tayong takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Ako engineer ba? Dili na ko masabtan ng balaod sa tinuod lang. Amot lang ha, basig na butol rapod ko. Basig wa punta mausa ba? Usahay ang akong abogado. Maghisgot nga. Ako ka-advise ni Morex. Ayaw jud paghisgot o kabahin sa kaso kalabi na naana. Naana ang kaso. Kasi masabjudisi ka. Galibog ko. Ang grip treat na kaso ni BP Sara, higisgotan sa Senado. Usa man yung Senado. Semi-korte man eh. Korte man eh. Nga naman karon ang grip treat ni Sara Duterte, tuwa na po sa QCPD, Quezon. Nga nung gisgotan ng Japon dito. Sa ato pa, sampalumi sa mga senador. Diba, amot lang ha. Kaysa yung mga namino karon nga nasuhitos balaot, mga abogado ban, muhangyo konyo, sir, attorney. Pwede mo tawag sa ako, ang katong medyo nakasabot. 0999-537-2151. Kay kanang gigawasan si Sara karon og warrant, giskutan ba na sa Senado? Manong naa ba may lain? Pero ako, padlungan ko sa ako abogado, Rex, ang kaso pag naana sa korte, nagkasuhanay na, ayaw na pag-isgot sa merits or unsa pa. Kaya masabjudisi ka. Ipasabta na ako ninyo doon. Kaya basig, siyempre, wak man taga-isgot na pagka-abogado. Kikisgot na sa Senado. To apoy, judge kapag gawas o guwaran. Kisa may dapat questionon, ana? Senador or huwes? Nakaroon sa pikas din niya, si Board Member Habel. Hello, may good morning.
17: Hello, Rex. Good morning, sa tanong minaw ni mo.
14: Good morning, Board Member Habil. Ako, galibog ko, ha? Paunahan lang sa akong istorya. Kabalo ko, anad kaan eh. Tigpanday kag balaon, agi ka pagka board member. Ang akong abogado, ginabadlong ko, nga di ko magisgot og mga kaso-kaso, labi na nasa korte, kay masabjudisi ko. Nga kaning warrant karon nga nigawas ka nga Vice President Sara Duterte, na naman na sa Senate, gisgutan man na. Nga ang Senate, semi-korte man na, or korte man yun na. Ikaw na, palihog ko, pasabta ko, kay wawo kasabot.
17: Kailang ibuhat mo sa judge nga bagito ni judge tawag na ko ini kay 2025 may na-appoint ni Ferdinand Marcos.
14: Okay.
17: PBM. Kini magong usas akong ito ang base kini kani imong hindi ko nga double kaduhada gi discuss ang mong kaso. Sakto kay sa impeachment court appeal siya of the discuss.
14: Yes. Oh.
17: Kanang o kanang appeal siya sa subject matter ito.
14: Mm.
17: Then ikaw ha, kining ilan na pong entertain sa maong korte, dapat nga, ang maong korte ninyon siya nga, at kining maong klase o kaso, dito naman eh sa impeachment court, so, nauna man sila dito resolve, kaso dito na eh.
14: Correct.
17: Yan ang ipinaprensa yung sala. Ikaw ha, sa usa ka bisi presidente o pipila ka mga officials nga gitawag og impeachable official. Dili ni sila kuan kining subject sa mga local courts o guban pa mga korte kay ang pwede lang makahearing ang nila impeachment court yon.
14: Yes.
17: So sa to pa ato ka sa konstitusyon, sa kining konstitusyon mamagalit pinakataas atong pumalaod. Ang konstitusyon nagaingon nga ang mga impeachable official immune from suit. Di sila pwedeng pailan og kaso gawas dito sa impeachment court alone.
14: Mm.
17: Nga nang entertain man sa maong korte ang maong impeachable official nga si Vice President Salvador Duterte nga gauna-una pag-insag sa issue of warrant of arrest.
14: Mm.
17: Gadali siya. Siya mo makita nga, nagpailagi siya siyang pagkabagito bago siyang judge 2025 na appoint. Kanya, questionable kaya ang appoint niya si BBM. Nang karon, nga nang iya mag-entertain mo ng maong kaso nga si Vice President Sara Duterte, dili man siya subject sa gitawag o gining local litigation na di mo siya pwedeng kihaan kay nga no, pwede rin makihaan ng mga impeachable official sama sa vice-presidente, sama sa presidente, nga doon laman sa impeachment court. So, the court ng question of law.
14: Ah, Board Member Habil, dili ba ni insulto sa mga huwis sa pagkakaroon yung ano na hitabo karon?
17: Dako ng insulto sa mga senator judges, o labaw sa tanan, angay nga mulihok ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilang ipasaka sa Supreme Court.
14: Mm.
17: Ilang inyo nga, kinong maong judge, isanction niya siya, na ipareview sa mga judge kung unsay naas batakang balaod, anong iyang gitagaan, gagama siya og ruling, na unta, wala man siya pa authoridad nga mo, o mo discuss o entertain sa kaso sa Vice Presidente, e kinong nasa ka Vice Presidente, nabilong matas gitawag ang impeachable official.
14: Board Member Habil, ako di ko abogado, wa ko'y nahuman, na nakatamak tag college pero binalbahutog, dili ba ni mahulog, ma-subjudice?
17: Subjudice ni siya, dahil ang judge ini nga gapagwa sa maong ugilagining kugihan, kugihan judis mga abogado ni BP Sara Duterte, pwede nga kining maong judge, mapatawag ni sa Supreme Court, o pa-explain na ni siya, nga nung ni imo maling di kuan di tagaan og ruling sa inyong sala nga unta ongoing man ang ginmo ang kaso dito sa impeachment court.
14: Mm.
17: Sa tinan wala man kay jurisdiction mo, wala man say jurisdiction nga mo kung sa inyong kaso sa vice presidente isip impeachable official.
14: Mm.
17: Kaari ka sa kitawag og ini mga lower officials ang tawag anak nila kala mga lower officials nga pasaka anong kaso. Tuna ako nang gitawag o gining naitawag niya kanang before sa criminal case, administrative case.
14: Mm.
17: So, ang local officials, kanyang mga magbaang officials, hindi pa nimo siya pasakaan o criminal case, muagi sa siya gitawag o gining administrative case.
14: Mm.
17: Once nga madot lang siya sa administrative case, ang unang silot ana nga masuspenso or malagpot siya sa impuesto, yung paghuman, to follow na lang ito kung criminal case. So, ari ka sa impeachment kang Vice President Sara Duterte, unahon sa iyon ang itawag o impeachment case.
14: Mm.
17: Ito pa, kanang kaso nilang i-file dito ni BP Sara sa mong korte, pwede nang ma-intervene right after na kung wala na si Sara sa impuesto isip Vice Presidente.
14: Kung sibilya na siya.
17: Proceed. After na kung dili na siya
14: opisyalis
17: sa gobyerno.
14: Mm.
17: So, pagkakaroon kay opisyalis niya sa gobyerno, the only pwede rin siyang kusayon or i-kasuan, dito rin sa impeachment court. So, kung mong judge, kung siya yung pagkabagito, kung sa ginagawin na sulod siya nauna, ang nga siyang investigator sa Supreme Court, tumuliyok na ganyan yung abogado ng Sara, question nun din siya, anong gauna-una mong kagamag-ruling? Makita nga, sa ito ba, wala din ka nasabot sa kung siya nasa konstitusyon na ang impeachable official.
14: Pero sa tinuod lang, Board Member Habil, kung mo imong kagawa kakasabot, kay bagito ba? Pero sa imong nalitok ganiha sa unahan, appointed siya ni Presidente Bongbong Marcos, tama ba ko?
17: Appointed siya ni BBM 2025. Mm. So sa ito ba, makita niyo, kini niya karong mga liho. Mura o, ipiyungan niya ang unsay nas balaod.
14: So, ni sunod na niya ang bayas?
17: Sobra mas bayas. Manis yung bayasan. So makita niyo mga, nagtitok siya ang, sa laktod pag-usulti, kitawag niya siya o kining political harassment
14: mm.
17: na nagamit na ang digamit ng judiciary. So, abong sa Armageddon sa Dahom, and this is not new. Ito po is panahon ni Marcos Sr. Pagkadaghanong ipampriso, sa panahon ni Marcos Sr., ang vice presidente, napisugan ni John.
13: Si pero dapat ato ni inhibit siya. Kaya para di kasi mahalata masyado.
17: Inhibit siya ngayon siya nga, doon na may ongoing case, a trial sa impeachment in him. Moro man yung klasiya kaso. So, hindi saan ako ni entertain. So, ako, panapin sa premium.
13: Por delikadisa.
17: So, sa di pa niya maabot sa iyong korte, makita niya mo ang bias ini kinsiga file ni Kasuwa dito sa iyang sala, kinsa niya mga ombudsman, sa badyat na niya mga NBI, na makita niya mga gakuros gina sila para gitpangukod sa kalaban sa politika.
13: Okay. Salamat kayo, Board Member Habil, sa iyong panahon.
17: Sige, Rick, salamat kayo.
13: Salamat kayo.
16: Walay pugong-pugong mubulkar sa kamato, uran sa kanginan.
14: Ay, Ginoo ko. Sige na lamang. Mana, usay, onya, pagbalik na to ato ng palabnan, mga siligan, suking tigbaminaw. Onya, katong bata nga matutpag, ikindap ang iyang anak, na anak karon ang gimikanan dere. At ang ipot, onya, sa akong pagbalik, ha? Naka-standby na ang Mighty si Network News Nationwide. Ato sa Tasapikas Lawak, sa pipila ka mga paybalo. Engineer Jonathan Calbog, Kantos!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
12: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
19: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
20: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
19: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
20: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw o DTX 500 o Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
19: Tungod ang cancer, result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
20: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
19: Correct.
20: Daghan ragyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
19: Correct.
20: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
19: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
20: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilimnon, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
12: DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
19: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
20: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
19: Correct.
20: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
19: Sa pagkadagan,
20: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan kinahanglan nga mabuhi ka.
19: Ah, pagkapaita.
20: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Mm. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chansang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
19: Mauro man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
20: Wala kay cancer, Sir JP.
19: Oy.
20: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag-DTX 500 og Mighty C ka na.
19: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
20: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
19: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mamali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
23: Nang unti-unting pagtaas ng blood sugar, mag DTX 500 Herbal Capsule.
0: DTX 500.
24: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
26: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampyon na estasyon,
27: K5 News Philippines.
26: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
26: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
25: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namatay dahil sa dengue. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
28: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue. Sinusundan ng bayan ng Kalinog, Cabatuan, Pasay City at Dumangasa. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds.

0: an ang sumilong na LV Vin Quang Dynamic ay matatamda ang isinailalim sa Visit Board and Search Operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At babae patay pito na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
2: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa Isa habang nakaligtas naman ang 7 crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napagalamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng clavel.
3: Magpigil hiniga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng karagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motorbangka na MV Cherian habang naglalayag mula Claveria patungo sa isla ng Kalayaan, Cagayan nitong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga autoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na alon. Dahil dito, ligtas na naihatid sa Pampanga ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, 79 years old na ginang sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver, habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing suspek.
6: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: At magsasakapatay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
7: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intadaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostong gulang habang ang itinuturong sospek ay si alias Sansan, 57 taong gulang. At mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao.

0: sa nasabing bayan sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista. Sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng dalawang putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati ng alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamaril. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
1: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawa na matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
3: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawa ng mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Gasataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes, Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
2: Samantala, Noreco 2 nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Sinabi ni Attorney Femery Disentage, General Manager ng Nagros Oriental 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay, ang ilan sa kalang mga field personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Bigyan din ni Tage na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo po at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito na nawagan siya sa publiko na huwag ibunto ng kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Booth sa 37 Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
5: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibo na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunyang bayan ng Calibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
6: See Network News.
7: MyTC Network News.
2: Mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikalang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
6: YGC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarita Risa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
7: Okay, wala ilabot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkapiko o DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
10: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C!
9: Ang alkaline, ya vitamin C!
10: Sa mga butika.
9: Wala ba'y ganahan making istorya nimo?
10: Tungod sa imong
9: bad breath?
10: Mag-Clinicas 4Biotics!
9: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba!
10: Clinicas 4Biotics!
9: Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba!
10: Nga hinungdan sa tooth decay!
9: Og bad breath!
10: Clinicas 4Biotics!
17: Mag-joyride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
19: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joyride na ta.
18: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
18: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: pili sa mga butika.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS og PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado og pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City og pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.

0: For bookings and inquiries, please contact 0916-534-6554 and our Facebook page,
1: The Legacy!
2: D3 Bio!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon og sipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
13: ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
2: FM DJ Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangud na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw.
4: Mabalit sa inyong mga suki butika.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
16: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
2: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend, isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing
1: the lives of the Filipino.
21: Oras, alas 12:27.
22: Hustisya! Hustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
21: Okay mga siligan, suking tigpaminaw pa na yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Maayo nga unto na ay karoon ni Pari Adi Pre. Happy trip pre ha, ingat! Ang akong kumparing diehard listener sa itong programa, mangumpra na po siya og ditribayo kay iyang maintenance. Going to Bacolod siya. Bacolod na ito pre, Iloilo. Mahinga po na ikaroon ni Pari Adi Benitez. Og salamat na ikaroon sa manager sa DYGB, kang manager Jan Navarro. Salamat kayo, manager, sir. Mahinga po na imo da, mahinga ito. Kaya medyo na inasaag na to dito. Nanawag ang Osaka manager sa Osaka Radio Station sa DYGB. Kaya siyempre, dito tagikan sa una ang mga tao. Ubay medyo na papipila ka wakahibalo nga naan na tadri sa K5. Salamat kay ni manager Jan Navarro, sir. Maing unto ni Mudia. Salamat. Karong taon-taon ato ma-interview ang Osaka ginikanan sa Osaka batang babae nga underage nga matupag i-kidnap ko, no? Naakaroon sila karon dire pero onya na lang taon-taon karon at tangilang ninyo ha kay maninga buhi sa ta. Okay mga siligan, shocking now, ayaw mo kalimot kanunay nga magmighty si mo. Ang mighty seed ako kini katabang sa atong kaugalingon makahatag kini kaligon sa atong immune system. Ang mighty seed tumaron matagbuntag utog hapon matag adlaw. Mighty seed. Kung ikaw taas na kag-sugar na nakay diabetes, ayaw paabot nga ikaw mahalap ang imong paglantaw. Ayaw paabot nga ikaw maputlan ka og tiil. Kay ulahin na o niyang pagbasol. Ilabi na kung ikaw ang imong high blood, ang imong blood pressure medyo abnormal na, medyo mataas or maubos, ayaw mo pagka-problema para makontrol ang inyong mga sakit, tumar mo og DTX 500 capsule. DTX 500 capsule, buntag utog hapon, matag adlaw, mutumar gyud mo. Kung ikaw dali ka, kung dili ka gusto dali matakbuyan og sakit, ayaw pagka problema tumar ka og D3 Bio. Kay ang D3 Bio na kini siya gitawag na to nga virgin coconut oil. D3 Bio. Buntag utog hapon lang hapon para dili ka dali matakbuyan og sakit or mahadlok yung kang masakit ha or dili yun to gusto magkasakit. D3 Bio. Buntag utog hapon lang hapon tumar ka matag adlaw. Kung ikaw adik na ka sa pagpangape, ayaw pagka-problema kung ikaw adik na ka sa pagpangape, pero ako'y advice ni mo, ang imong kape nga ginagamit karon ayaw na na. Ang imong gamito nga kape ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Mayo nga on today karon ni Idol. Kanunay siya naminaw na to, buntag pa sa'yo, papaka na siyang radyo. Nati siya may idol, ah. Secret. Ako rin nakahibaluan na, okay sa'y idol na ko. Bita, salamat ka idol, ha? Salamat, Jud, nga kanunay kang naminaw, samtang wala imong mga sakop diha, kahit toa sa trabahoan. Kung ikaw lalaki, buntag unta, kung ikaw lalaki, babae, kung gusto ka nga magpabilin kutis porcelana, ang imong panit, batasana. Ang imong gamito niya sabon, panahon niya ikaw maligo. Ang imong gamito niya sabon, ang DTX Beauty Soap. Kada kaligo ni mo. Kung ikaw lalaki, medyo bahok kag-ilok, ay simpre kaning bahok tag-ilok, hangit. Di ba? Kisa may ganahan, mudulog sa ato. Kaysa may ganahan mo dulog sa ato nga uyab na to or asawa ba or partner ba o niya bahok kag ilok para dili ka masawayan ilabi na to akas sa kanang kasal meeting birthday or asa pa kaligo ka butangan nimo imong ilok og klinika Jopre suma nimo kaligo diba humot ang imong ilok puti pa. O kaning probiotics po ha? Pinaka-importante ning probiotics sa ato ang kalawasan. Trinsira o gamaunay mo protekta sa atong lawas ang probiotics. Buntag-untog hapon lang hapon matagadlaw. Kung ikaw medyo nagka-alangani na ka sa imong pagkatao, kay na may usahay lalaki nga ang hunahuna may gakusog. Pero pag-abot sa panahon, pag-abot na sa kama, wala na ikakaya. Marabag ako sa una engineer, hunahuna lang ako gakusog. Pero pag-abot sa kama, wa na. Ginoo ko, maka-discourage sa atong partner. Pero karon dili na, kaya na nako ma-entertain ang akong asawa o akong uyab. Pero ay magsaba nga ako'y uyab, ha? Sekreto lang nga ito. Ay mo pagsinaba, magsinaba at ay oh, tip-istipiran ko ng ba-ba ninyo. Ay magsaba na ako'y uyab. Sekreto lang nga ito. Moingon mo nga, usap po yung sekreto ni mo si Rex, ma-entertain ni mo imong asawa, imong uyab, Jesus Ginoo ko. Extend! Extend food supplement. Matumar ka na empty stomach. Pero gika sa pagtumar nimo, 30 minutos usa nimo tukangon ang imong asawa or imong partner or ang imong uyab. Di ba makaingon sila nga nibalik ka pagkabatanon. Kaya makatumar ka og extend food supplement, makusik pa'y butilya. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy gikagubtan sa tanan mga katawhan, tested and proven na. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao.

0: ating mga siligan, suking timinaparayin, takaros sa itong programang Living in BPH. Alas 12:34 na. Mayong nga po kami na karoon sa my Topi Works Garage. Muna sila naminaw nata ang mga pintor sa owner-manager nga si Mr. Topi. O ganahan mo nga mo sino inyong sakinan. I-take si Mr. Topi ang owner-manager sa Topi Works Garage sa 0945-133-8088. May nga po na karoon ni Ma'am Nase. Ang Coco Gin Insurance at tumagan dyan sa may LTO daro. Kanuna sila namino na itong nakatutok sa itong alay. Ilabi na ni Boss Amay. O sa Mahusay Auto Repair Shop para Edway. Maing unto ni Mudia Pre, ilabi na karo sa mga mekaniko. O sa may Edox Manok. Ilabi na ni Boss Rejuvel Atis. Kanuna silang kapaka ang ilang radyo. O dapod sa may unahan, sa may minteryo, sa may hunob. Di pa mo kaabot sa may millennials, makita ninyo ang Spider Cebu Best larangan. Medyo hangover bita mo. Kung gusto mo mahigop o sabaw sa larangan, ato mo sa may Cebu Best larangan. Nang hapon dahil karo sa mga tindir o tindiran niya. O ga ilabi na karo sa Triple Quadro Alas ng mga paskrap. Kanunay naminaw sa ata sa may liluan going to Sibulan. Sibulan going to Liluan. Kanunay naminaw nato ang mga crew sa mga Quadro Alas. Ng mga crew na may kusog kay mo mulabay yung mga pisi ng mga crew niya. Kusog kay sila mo entertain sa ilang mga customer, sa ilang mga pasahiro. Pag ilabi na ka ng tindahan diya sa may liluan, kanunay kapapaka sila silang radyo diha. O sa Quadro Alas diya, nga dako kayong Quadro Alas, ano sa kanang mo biyahe? Agikan o liluan going to Sikihor, kanunay silang naminaw sa ata. Aki mga siligan, soking dinaw na anak karoon diri ang Osaka amahan nga nagsumbong nga ayang anak matupag ikidnap sa Osaka lalaki underage. At ang tagaan o pagtagad mga siligan, soking tigpaminaw.
1: Kandos Sala Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.
0: Napa din mo report engineer? Ato sa pasudlon mga siligan, soking tigpaminaw. Abi nakuha na mo report. Okay. Update sa Kinaihan Festival sa Dawin, karong adlaw. Naka-standby si K-5 James Mandokilio. K-5 James, K-5 mo kandos.
3: K-5 News FM Live Report.
4: Maitik ng sa ato mga shooting na team pabinaaw sa programang 11 Independent Center sa mga kasusunod sa lakong Dawin, yakin February 8th. Kundi ang langgan na ang atong panagat sa pagkikayon ng Street na Dancing na karong alas trans ang tak na pagkakapunod sa
0: medyo putol-putol ka K-5 James. Pangita og maayong signal idol. Pangita og bagong gwapong signal kay medyo putol-putol ka. Palihog daw ko, be. Palihog. Be daw. Liso daw gamay, liso daw gamay. Abanti gamay. Abanti gamay. Bante.
4: Bante gamay kana.
0: Oh, kana. Okay, bomba. Bira.
4: So, yes, sir, keep my break. So, kay nga adlaw pag usab sa tugma suging tig paminaw lang sa karon diri sa may dungsod sa Dawin. Di nangandam na ang mga dancers sa alang sa pagkay nga street dancing sa Kinaiyahan Tech Festival karong alas 3 ang tak na sa kahaponon. Okay, sa kini sa pagpangandam ug pagsaulog sa kapiyestahan sa mongdungsod karong na September 10 to 2025 sa dani sa ato nga pagigirabi kag Dawin Municipal Vice Mayor Alvin Zorita, nalipay siya kay Fibrex tungod kay ang Kinaiyahan da Festival na diin na usa kini ka programa kaniadto sa kanhi administrasyon ni Mayor Aladano. Karon pila ka tuig usab ni gang uga ikaduha tuig sa pagbukik sa maong kalihukan na pa ni Sir Alvin Troita na nagpakita kini sa ilahang muta nga adunay yung kalihukan niya. Ang mga administration kung ilang makita na makatabang, maghatag o kalingawan niya o makaayos sa katawad ila kiringan. Pero yun, so kanong hapon na G5 Rex na alas 3 ang takna sa hapon pag subga na ang street dancing niya. Pero karong alas na niya pagkahimuon sa dili ang street dancing na pagkahuman sa parade. O pagkala 5, ipahikayon dayon ang showdown sa kinayahan na festival. Sa itong nakita o nakaira niya, ang champion G5 Rex every 3 barangays, 1 cluster, ang maong nga 23 kabarangay, gibahin sila o tagpulo kabarangay ang Timo Kapin. O ang mo champion ni ini, pilihan itong mga maayong nga musayaw po o muni ang ilang na posibleng gamiton sa pagtaulo kung sa ilang pagsalbot sa bukit na mga bulan sa October na pagpuno sa bet sa Dumagate. So, supay ini, malipayon ang victors sa pagpakita o positibong reaksyon sa katauhan na hilabi nga sa mga proyekto ng ilang man ilalong sa administrasyon. So na pagkakaroon ni Fabrex, ato nga tangan, ang tulungan pa ng mga kalambuan unya nga nagkuhan mismo sa may lungsod sa Rawin, muschap sa ilahang kinaiyahan ng festival na nagkaroon nga tuig 2016 sa live, gikan rin sa may lungsod sa Rawin, kinaiyahan ng sa Dietrich, makapagkakitin Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukinti ko na report ni K5 James Bandukillo. Okay mga siligan, sukin nga para yung takaro sa tuga programang Elibin MBPS.
1: Kandos Sala Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.
0: Nana po yung dispat niya eh. Ay, ginoo ko ng trabaho. Na on dispat report! Nakara sa Pikas Linya, si Kipad na doon dips doon! Ikipad mo doon, Kandos doon!
3: K5 News FM Live Report.
0: Doon! Doon! Karong pagkakaon dispat sa imong lakaw-lakaw na nasakpa na yun mo ha ang naminaw na ito. Wakman siya na. Iko ah, kaya ba siya?
5: Sir Alan.
0: Ah, sige na. Basig na, usay, pag-istory na rin, nakaroon na rin, basig makayong usag, kaya na siya nagsantos, maot mo na, na-on-air na. Wa siguro yung monitor nila niya. Kipad na doon, Debs, wa kay monitor niya. Ah, ako na lang, ibapalog, kaya basig, limakon ko ninyo, niya naka-on-air, masakit itong dugan. Ay, ginawa ka. Alas 12:42 na mga siligan, so kintig pa minaw. Naana si Kipad Don Dibs Engineer? Okay, nakaroon sa Pitas Linya, si Kipad Don Dibs Don, ikipad mo Don, Kandos Don!
3: K5 News FM Live Report!
0: Don!
6: Yes, Kakipay Brinks, may muntoy, labi na sa mga programa ng Living in the Peace, mga Kakipay, ma? Mayong muntoy, labi na sa nag-fiesta, karoon na? Happy, happy fiesta! Labi na rin sa pagkatas sa Sibulam, sa Purok Ono, mga Yuliran family, labi na sa mga atong mga amigo o sadres, mga taga Noreco, o guban pa, Kakipa Brex.
0: Taganorico? Don!
6: Yes, Kakipa Brex.
0: Di po di ka mag-adictrit sa Taganorico?
6: Wala ka na nga. Na-timingan na, rapun eh, Kakipa Brex, nga doon na po yung mga follow-up dere.
0: Okay, sige. Wala,
6: oh, sabili pa gada, ipaminawan ko na sa K5.
0: Okay.
6: Rex Santos, idol na ko na. Matal pa nila, idol na muna si Rex Santos. Nakaroon na. Ako ang famous na nang higayon kakita din sa...
0: Don, kadali lang sa Don, mag-istorya ta. O sa ganitong inyohang lugar dito?
6: Asa man, San Antonio?
0: Sa Obos, katong sa Obos ni mo?
6: Bravo, hotel.
0: Di ka nang nai usay pangalan sa Purok di ha?
6: Samoa o dere?
0: Sa inyo ha, sa inyo ha?
6: Ito, ata-ata, Kandaol.
0: Ah, Kandaol. Di ko kalimutan ang Kandaol doon.
6: Ano man, di kalaga rito.
0: Mama itong among nanulong migbulag dito nga. Mama ba ito na nagabihan mo si Kandaol? Okay, Don, gaya Don.
6: Okay, so, Nga patron na ikaw kibro sa Birhen sa Patima. Di ba, ma'am, Gina?
5: Oo, Birhen sa Patima.
6: Birhen sa Patima.
0: Abin ako, Birhen sa Santos.
6: Okay, saan yung Birhen sa ma'am, Gina? O si Sir Alan, ato sa atong pasalamatan sa atong nalay, kibro sa si Sir Alan Yuloran o si Ma'am Gina? Gina,
5: Gina, Gina.
6: Si Ma'am Gina, kakibab, like, sige gunig paminaw dere.
0: Don, klaruhon na to, kasi pangalan niya, Gina Gina or Gina ra?
6: Gina.
0: Ah, Gina. Kaya ingo mo kasi, Gina, Gina, Gina,
6: Gina. Ma'am Gina, Gina. Murag ko na magod, para pariyara magod sa God. O niya, ma'am, kumusta mga estimate nga pinakabagabista, daghan?
5: Ay, daghan. Karo sa gabi, daghan pa, may programan. May kanta-kanta diha, oh, sing-singi.
6: Ito mga address, kwan. Pero wala yung disco, ana, wala ra?
5: Wala yung disco, wala.
6: So, very magod ka kibang sa mura, purok na magod eh. Purok, uno. O niya, doon ay, naman sila'y kapilere, tapad sa gamon, Gina. Muna eh, kanang, humaran eh. Ginagbayra bang handa? Pasalamat, ha? Pagkuhan niya siya, pag sa ulog, sa kapistahan, sa Birhen, sa Fatima.
0: Muna ang
6: ato, gunin, pasalamatan na kayo.
0: Abin ako, pasalamat sa Santos.
6: Santos sa Birhen. Oh, kung saan Birhen ka. O niya, pero sa mga, Senyor San Antonio.
0: Senyor San Antonio.
6: Muna ang ingalag San Antonio.
0: Okay.
6: Muna din nga.
0: Ang ubos kandaol.
6: Masakitan mo tao sa akin dito. O niya, Ma'am Gina, i-greet mo mga sakop na. Kasi mo nga lang mga sakop na. Gina, dila niya maulaw dyan.
0: Maulaw siya doon. Maano man yung takandaol doon? Kusog mo pa sakit ng lunghan sa tao?
6: Basta pindihan.
0: Basta pindihan?
6: Basta pindihan ka kayo, Babrik.
0: Okay, doon. Okay,
6: so mo ito, kakibar sa akong salamat na. Once again, happy, happy fiesta rin sa puro kuno ang magatas si Bulan. Ilabi na sa mga Yuloran. Pamilya. Alam sa 11 na best, kini ang kakipay gondon sa nag-extend food supplement di paling. Para sa kantan, nabili tayo Sir Bishop Nico, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5 Dundips on the spot. Okay, padayot, wala yung report engineer, wala yung magsinamok, bantay man lamang na magsinamok, Ron.
1: Kandos Sala. Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.

0: Okay, mga siligan, so kintig pa mina, itong may aging simana, na ay usa ka ginikanan nga misumbong sa ato adri, nga ang iya kunong anak, gikidnap. Gitiunan kuno sila og Armalite. Ang involved usa ka kapgo. So, wala ta nagduha-duha sa pagtabang na para ma-rescue ang iyang anak kay gikidnap gud. Edad og 15 anyos, 14 wa ko nagkamali. Ang usa ka ginikana na ay kuyog nga usa ka lalaki nga pinakaamigo niya close friend. Nga murag gagayid ba kung asa ang K5 nga muduol gud kang Rick Santos. Wala ta nagduha-duha. Ato gidiyak tawagan ang usa ka detachment commander sa Tula-Tulahan, bukiran diya mismo sa may Santa Catalina. Tod, may action ang Philippine Army. Gikontak ang detachment dito sa may Nahandig. Wala magdugay. Pagkaugma, gidala sa usa ka kafgo ang babae diri sa tua, kaya lagi ipresentar niya. Pero una ko magpadayon sa unahan, ang report sa usa ka ginikanan, ang iya kunong anak, gikidnap. Naposay kuyog na laki, nga mao'y testigos, nga gipang-iwagan ko ng ilang mga naong, nga gipang-tiunan o Armalite. So, na kuanta, medyo nitindog ang akong dalunggan, muradag ni buto ba akong piyos kay murag dili mayo. So, akong istoryahon sa ni camera engineer, naakaroon rin ang ginikanan sa babae. O kuyog po ni iyang lalaki nga ng yugpos nga gwapong tao, mag-istoryahan na ini. Ay, ako, itong may aging birnis, gabiin ako na kauli, nagpaabot ko nila, taman alas 6, pero nangabot sila, hapit na alas 7 imidya. Kaya, kanagi, mo-action lagi ta. Mo-tabang lagi ta. So, karon, unsa may nahitabo. Why nahitabo sa pag-rescue sa bata kay wa man sila niabot. So ako sa silang pangutan-on, ila-ilahon sa nako ning ginikanan sa usa ka babae, paminaw mo diha, maayong hapon ni mo diha, sir. May hapon. Okay. Ang sumbong ninyo sa ako, gikidnap tama.
1: Oh.
0: Okay. Gitiunan mo Armalite, tama.
1: Oh.
0: Okay. Kanin mo siya. Ang ingon mo, gitiunan mo Armalite, tama. Okay. Ay, ayun ang anak-anak, inao, kay nakarecord ta.
1: Oh.
0: Gitiunan mo Armalite.
1: Tinaunan.
0: Ang bugas, ipangyabo ang inyong labas.
1: Hmm.
0: Tama. Okay. Kumo kay di ko gusto mo tuunay ninyo, gipatawag na ko ang kafgo. Kuyog po tong babae nga iyang anak, underage. Ang inyong, ang imong rason sa ko, agikuyogan ni mo siya, ang amahan sa bahay,
1: tinood.
0: Tinood, di ba?
1: Tinood.
0: Nangutan ako ni mo, ikunsa mo, ingon mo, amigo mo.
1: Amigo.
0: Sa lalaki. Okay. So, wala man mo ni Ari at pag-ari nila, ako silang gipauli kay gabiin naman. Gipapamahaw, gipapaniuto, kay magpaabot ko sa inyo. So, in short, kamo ni sumbong na ko kay para ma-rescue ninyo ang anak sa imong amigo, tama?
1: Tama.
0: Okay. Wala mo'y gibakak na ko. Wala mo igi bakak nako, wala mo igi taguan sa ako, ano nyo gisulti ang tanan sa ako? Wala. Wala.
1: Wala.
0: Wala. Sa ato pa matinud-anan mo ato pag-ari ninyo. Wala mo igi tago sa ako.
1: Wala.
0: Wala. Ikaw ginikanan sa babae, wala mo igi tago sa ako.
2: Wala, sir.
0: Wala, sir. Ah, sige. Ako prangkahon ta mo. Dili ko gusto nga ako bakak-bakakan og lingin-linginon ang akong utok. O saan ka pangutanan ako? Nikuyo, kasi pangalan ni mo?
1: Junard.
0: Junard. Ang imong ingon sa ako, gikuyogan ni mo siya, kay wala masuhito dito sa K5, imong amigo siya, ug sa mga pasuod ni mong amigo. Tama?
1: Tama.
0: Okay. Ikaw po, amahan sa babae, tama ba ang istorya ni Junard?
2: Oh, tama, sir.
0: Tama! Di ko gusto mo makaksakwa, ha? Kay ang imong anak, underage. Sa ato pa, wala mo'y gitago sa ako. Tama!
2: Wala, sir, wala.
0: Kung na ako'y pangutanan ninyo karon, huwag mamakak mo, pagawasan pa mo, ha? Okay? Di ko gusto mag-away ta. Junard!
1: Oh, tama, tama, sir.
0: Ikunsanin mo tong babae. Ayaw ko baka kay. Isa ka pagunta na, isa ka tubag. Igunsa ni mga babae.
1: Kanang...
0: Ay, tubag ako diretso. Igunsa ni mo ang babae, anak sa lalaki, nga ingunin mo, amigo lang mo. Igunsa ni mo. Di ka katubag. Ako, naamoy, anak at babae mo na.
1: Na.
0: Igunsa man ni mo itong babae.
1: Kanang babae, sir.
0: Di, pamilo! Ay, na kong explain eh. Kanang babae, igunsa ni mo.
1: Kwan, kalibin ako lang, sir.
0: Kalibin! Namakak na kanak ko, ha? Ikaw, amhan! Kalibin to ni Junay!
2: Oh, kalibin.
0: Naasal ang anak ko siya!
2: Na.
0: Niduol mo na ako kay gamitong ko ninyo! Panggawas mo! Ayaw ko nung pa... Gawas na mo karoon na yun! Gawas na mo karoon na yun! Ayaw ko nung peblara! Uno! Dos! Gawas! Paistan mo lang sa gawas, mate! Pagtuunin nyo, malingin ninyo akong utok, ayaw ko ninyo gamitan! Mutabag ko sa tao, pero kung gamitin ko ninyo, ay putang ina! Inyo kong gamitin? Kay para masuko lang ko sa usaka kapgo! Resulti ang bata, wami gapalit o buga sir, lamas ang among gipalit, ang kuyog na ko akong kalibin. Ang kapgo, ninool ang babae kay gapariskyo. Ang kapgo ang tao, nagkabuang-buang o ginaridiri. Karuman niya sila, ang ilang gipang sulti na ko diri, puros mga baka. Ganahan pa ka mo entertain? Ayaw ko ninyo gamit ha, mutaban ko ninyo. Pero kalaon ko ninyo, o strapingon ko atong kapgo karong araw kay strapingon ko tungod na siyang pamakak sa ako. Mamatay ko nga wala hinunggan. Nagkasalimuang na mga armig kinuntak kay tungod sa inyong gripo. Mandi ay kalibin nimo. Di paisog lang ko ninyo kay para mariskyo ang inyong kalibin. O kamoy aksyon, underage, ipapriso ninyo to. Dili magugusto yung anak, gamitin ko. In town, ang mga Philippine Army nagkasalimuang na dito, pag-rescue. Mandi ay ang inang ipangsumbong sa ako, puros mga baka. Kay kuno, amigo, barkada, mandi ay kalimbin. Gigamit ang amahan, gigamit po ito kay para matawagan ako ang detachment. Ipagsulti mo tarong. Pwede man yan ikapresohon kay Andres itong imang gilibin. 13 anyos, ng anak na. Ay putang ina. Muna din ako gusto ka nang gamitin ko ninyo. Ayaw ninyong huna-hunaan. Kung musumbong muna ako, mutuon ako ninyo. Magsubay ko! Matanggal ko sa trabaho kung magbayas na ko. Dili magduhag-duhag. Hatag ni mo ng manager of HR sa ako kung akong trabaho, akong binuangan. Love na ko ang akong trabaho. Ako, prangka-prangka nga pagka-istorya. Tarungo na ko akong trabaho, tarungo na ko akong servisyo ninyo para maabot sa management nga ako tarong. Ang loyal na ko, loyalty na ko, naa ninyo na naminaw sa ako. Di ba? Kay kung mag-loyal ko ninyo na naminaw sa ako, mo-reflect na dito sa management. Alang-alang, magpakita lang kong loyal sa management, mag-linastik ko nga kung ay maayo kong trabaho. Impact sa likod, wako'y tarong na trabaho, wako'y mag-i-intertin o tarong. Ang akong loyal na sa inyo, na naminaw sa akong muduol. Kay para ang management, makaingon na ako katrabaho kong tarong. Magpakita lang kong loyal sa management, mani-plastik ko, pag-abot sa tao, din ako intertinin o tarong. Ay, gramputa di malitsi. Undang taani nga kuan kay gigutom na si kuan engineer muka maniubto na siguro ni. Ayaw ko ninyo ganita. Maluoy mo na ko. Ha? May kunta ninyo akong sweldo kanang pudyot. Makabuhi og tulo ka bahay akong sweldo dre prangka. Wala ko gaalsa og sarili lingkuranan. Kung wala ko helper, wala ko'y taong bodyguard, wala ko'y ipakaong baboy pabo. Ang akong sweldo, sobra-sobra pa. Masipag ka na katapusan sa bulan, matukog Manila, balik na ba, itong Dabaw. Pero ang akong sweldo, gishare na ko nga daghang kong mabuhi. Dili, personal lang na ako akong giatubang.

0: tag inyo gamito ninyo. Intawon tong kapgo ga kasalimo ang ugari gitagaan pa na kog panggasolina. Sir, wa ko man iun, sir. Ang akong trabaho, sir, matay. 12,000 akong bulan binuangan ako. Ako wala ko ga depensa sa kapgo. Iistoryahan lang ko nilag bakak. Ayaw. Ayaw ko nyo kana. Ay, blood mo. Salamat kayo, ha, pare Ade pre. Salamat kayo, pre. Si Rex, good noon katong duhang bakakon pakuga usang pagawasa. Ako dili ko gusto pasakit og tao. Mao bitawan ana ko gipahabang istorya. Ako gikot lang nako sila. Kay basig makaingon ang aminaw nako wala koy action. Action. Nagkasalimo ang mga army didto. Tungod lang ilang report sa ako. Okay mga saligan, so kinti pa minawala na tayong oras. Ang istorya dili mahurot pero ang oras magakaupos. Wala may sagsikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga kung ditamakan ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa among station manager kay Pipe Sir Benny Caboso. Area manager Santa Catalina, Mayor Pen Ubanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K-5 Sir Eljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS, Lawa. K-5 Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbong. Sa ngala sa mga Chief Engineer, K-5 Abodwin. O kinatibok ang presa sa K-5 Josep M. Dumaguete. 97.7. Maing hapon ka na inyong tanan, ladies and gentlemen. Kibisi ka K-5 Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis. Dito X500 Capsule, D3 Bayo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K-5 News FM, Dalagon ang Diyos, Kandos!
1: K-5 News FM,
2: D3 Bio, Health News, D3 Bio.
3: Ako sir, yun, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
6: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
5: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3 Bio.
6: Correct.
5: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
6: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado yun, maupaw yun ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
5: Correct.
6: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
5: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
6: Wow.
5: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mauna epekto sa imong lawas.
6: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
5: Yes.
6: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
5: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3 Dietrich Bayo.
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Dietrich Bayo. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Dietrich Bayo. Ang Dietrich ng may Visio. Ang Visio ng may Dietrich. Kapalit sa mga butika. Dietrich Bayo.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Dietrich Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
2: Dietrich Bayo. Ang Dietrich ng may Visio. Ang Visio ng may Dietrich. Kapalit sa mga butika. Dietrich Bayo.
6: Napoy mga hinungdan, Sir JP, nga gitawag nga thyroid disease. Pwede po nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang Dietrich Bayo makatabang sa may mga problema sa thyroid.
5: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism, usahay na labian na kataas. Ug usahay na labian pod kamubo.
6: Ang ordinary nga plain Dietrich, napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga Dietrich, ang Dietrich Bayo, Sir JP, kabalo ka, di maihap.
5: Ah, kadagan.
6: Million ni Sir JP.
5: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D

0: tod sa sulod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramiloy, maayong pangluwas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3Bio. D3Bio.
3: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulun-an tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide nga pareho nga epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iusang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.

0: matalong kag alertong apaminsaron.
1: Hi, Mr. Easton.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend Superman for Men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka.
5: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
6: Hamara Herbal Products Center.
5: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
6: Hamara Herbal Products Center.
7: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pagbalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.
11: Give it to me.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: News. D3 Bayo.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayo. After 2 months sa pagtengi, hinihina yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bayo. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bayo. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir G.
2: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
3: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bayo. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bayo.
2: Kaya ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bayo.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bayo, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: Siyempre,
2: D3 Bio.
3: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
2: Oh.
3: Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP.
2: Oh.
3: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
2: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag GTX 500 na. Ang GTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DGX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpuan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butik.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag-alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, wow, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali. Naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women.
10: Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
12: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
2: TTX 500 na. TTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: TTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mao na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

Thank you.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa Balik.

0: 라디오
1: 컴퓨터라디오
2: K5 News FM.
3: Shocking the lives of the Filipino.
4: Problemas sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
5: doon na kinibo Mordica Charantia Compound.
4: Gikan sa palya,
5: nga nagahatag og proteksyon
4: batok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay,
4: mag DTX 500
5: at lawadlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imo blood sugar
5: at doon na kamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: at doon na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa gluco,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommend
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang

0: balik sa Team 3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Balik sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Balik sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
13: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
14: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM.
1: Shop in the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. At yun ay powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga surayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. May 45 probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
10: Hamara Herbal Products Center!
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center!

News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problemas affect your liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. At law-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imo blood sugar.
5: Ato na kami diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Nga gapo mo po sa gluco.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommend.
4: Sa mga eksperto,
5: mabalik sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o gula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalom kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nationwide.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
2: Oras, alas 4.38.
3: Disya! Sa kahanginan!
4: Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, suking tignan na pa na yung takaroon sa tuga programang El Castigador.

0: wala signal. Baling kusog Andres sa tanhay. Sige, salamat kayo. Top 2 most wanted sa Mabinay, tiklo sa kapulisan. Dito maglangan, nakaroon sa pika sa linya si Kipay Cheryl Ripe sa mga report. Kipay Cheryl, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
2: Da tiklo sa kapulisan, ang usag giilag most top 3 most wanted person sa provincial level separation sa barangay population Mabinay, Negros, Oriental, di ato nga nakalabay nga adlaw. Ang operasyon gipangulohan kini sa Mabinay Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit o Negros Oriental Police Provincial Office Intelligence o ang personnel sa Tayasan na Municipal Station kabahin sa Oplanda Daker pagkasikop ang warrant arrest gi-issue kini. Niadtong Agosto 14 sa Region Trial Court Bonds 45 Babae City, Negros Oriental sa kasong qualified rape of a minor. Puntsang sa kapulisan nga walay bail ban, gano'ng Korte Alex Etiburan kagawasan sa pagkaroon na matod bag mga suspek bago na kini sa maong silda sa PNP detention cell sa lungsod sa Mabinay. Ang balita ay nabati ito na kanin sa DTX sa Kamapex. May gabi ka na kanitox pa. Kini si Kiki 5 sa Real DTX sa Pendebe. Para sa kaming balita sa Servisyo Maliko Kalimba sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, report ni Kipayb Cheryl Ripe. Midor ni Edad, ano mang tuyo ang yuda ninyo ng problema? Sus, Ginoo ko. Kadaghag mga, ay, Ginoo ko. Kadaghag mga isaktong edad. Di ba? Kaming tao bali. O bulang at tugbulangan, di ko. Kay gulang ng imo, bata ning ako. Pero og sa tao, ah, kani, kay bata. Di ko ng gulang. So, magka-problema man ka. Pero sige na lamang. Usao man na to, hitabo naman na. Agwantahan na lamang sa ng presuhan niya. Huwag yung kaso. Ikaw man siguro yung nauna niya. O sunod na yung mapreso, ikaw may mayor-mayor niya. Pahilot-hilot na lamang ka. Sige. Si Kipad Ray, na-check man ni mo, engineer? Good PM si Rex. Dire sa may kanlumakad Santander na ay plano ang among kapitan sa Purok Tabarong na iyag dyan pagam-an og dalan paubos. Ah, oh! Nakaadto ko niya ka ng Purok Tabarong. Doon kayo na to. 2016 ba to? O tama. Kung mo na yung plano, kisay kapitan ka rin sa may kanlumakad. Kisay kapitan niya ninyo. Kung mauna, kung pagaman ng inyong padulog sa may Purok Tabarong o dalan, but pila na mo kabalay karoon sa may Purok Tabarong. Kay sa una, 2016, kuyog-kuyog pa ko sa una ni tong 2016 yan na nidalagan o pagkamayor diha. Gamay pa man itong mga balay sa una. Ambot, pila na kabuk balay karoon sa may Purok Tabarong, sa may barangay kan lumakad. Sabi ito, kung gaman na ugdala na diha, murag padulong man siguro, bye-bye na. Kisa may kapitan diha, mauna, kung mauna yung plano sa inyong kapitan, very good. Ha? Kung mauna yung plano sa inyong kapitan, nga butangan, ugdalan ka ng Purok Tabarong, aw, posible, kanang mga motor ninyo diha nga sa unang panahon, 2016, murag, tulo pa man ito ka motor diha sa una. Tulo, upat. Siguro, karon ubay-ubay na siguro. Kay daghan na mga motor karon diha, mga batanon. Mga pila kay motor karon nga nagparking sa gawas dulos dalan dito. Natoy nabantayan sa una. Natoy balay pare diha nga daghag mahugani. Abot dako na baka tong mahugani diha sa una. Ha? Mas mayo kung very good. Kung ano yung plano sa inyong barangay kapitan diha sa may barangay kanlumakad nga butangan o dalan padulong sa may Purok Tabarong patugbong, mas maayo. O kung mauna'y himuon sa inyong barangay kapitan, awan ay pildi-pildi na. Diya sa Purok Tabarong, solid yun mo diya ang inkaso kung butangan sa inyong kapitan. Pero, siyempre, kung naunay insakto nga butangan og dalan sa barangay kapitan ninyo diha sa may barangay Kalubakan Purok Tamarong, mas maayo. Oh, di asa pa mo anak. Manay kapitan insakto kung tinuod mo na plano, manay insaktong kapitan. Dili pareha sa ubang makapitang pulpul, di ba? Sige, pero og in kaso na may dalan, ayaw po nyo gama ang dalan o parkinganan, ipaabot nyo na sa inyong balay. Basig pa dalan, pabutangan po dalan, ang dalan, himuon po nyo parkinganan. Adili, mayo na. Sige, congratulations. Kung maunay plano sa inyong barangay kapitan, diya sa may barangay Kalumakan, butangan o gadalan, padulong patugbog dito sa barangay Tamarong, very good. Wako'y ka-istorya niya. Close your mouth niya. Noraa update. Live at NOHS. Nagkaroon sa pikasang linya si K5 Roy Bustillo. K5 Roy, K5 Bupre. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Hey!
0: Pray!
3: on hand ka?
0: Okay ra. Murag okay imong kwanda karon pre ha? Nakakaroon na? Murag okay imong signal karon. Murag okay imong signal.
3: Okay signal ako.
0: Okay. Klaro, okay, klaro ang signal, klaro po ang kagwapo.
3: Ay, ayaw. Don't speak bad word. Ito okay. Ang slata din ni Karon sa Negros Oriental Provincial High School. Negros Oriental High School, Dilo Provincial High School.
0: NOHS.
3: NOHS.
0: Okay.
3: Karon Kipa Breaks. Ang Juan, during Vino, in fact, ba yung sa nag-vinyo din eh? Baliyon sana ko. Nakakala.
0: Sige.
3: Sa Karitsa, okay.
0: Baliyan.
3: Baliyon sana ka rin. Sa mali.
0: Sige.
3: Karitsa, Kipa Rex. Okay.
0: Balihan ang imong kamera.
3: Idakang yung mga agyong mga dress. Okay, Kipa Rex. Data din ka rin sa NOHS na sa rin dringi putang ang Negros Oriental.
0: Negros Oriental.
3: Napinagi.
0: Sige.
3: Napinagi, Kipa Rex.
0: Sige, pangagi po siya po. Ina po, asa mo agi kaya mag-report ka?
3: Okay na ka na, diata.
0: Okay na. Okay na, sige. Okay.
3: Kipa Rex, doon na rin ni sa NOHS, Negros Oriental High School, na sa rin dirigi held, ubay-ubay sa mga games para kini sa in-line in preparation to Miraam. Diba?
0: Miraam, okay.
3: K5, ako kay Supriyas. Ang K5, K5, ako ka na supporta when it comes to sports, di ba? Nakapadalaga dito dito sa Agusan para to monitor the gitawag nila national game sa kwan sa tawag na ito kasi Agusan?
0: Kantong dito sa Cebu. Dito po sa Agusan.
3: Alarong pamansa.
0: Palarong pangbansa.
3: Palarong pamansa. Kasi diba, kita din sa T5, supportado nila ito, labi na when it comes to sports. Nakaroon kayo, Bex, ang Noraa, no? Negros Oriental Athletics Association, dinigi-held sa Dumaguete, o dinipod so next year, Kipa Rex, tira na po ang Miraam.
0: Okay, Miraam.
3: Last year, Bacolod na ito. Bacolod. Bacolod ka noon, ang host ang Dumaguete City. Kauban, ang co-host, ang Negros Oriental Division.
0: Okay.
3: So, Kipa Rex, karon bilang pag-agi yung suporta na ito sa mga bata, ang nasa sports, bato pa nila, being sports, not in drugs, no?
0: Correct.
3: Being sports at drugs, dayon, karon give up, what of medal standing, no? Medal standing, give up, Rex, at tuwang medal, gold medals, no?
0: Gold medal?
3: Give up, Rex.
0: Ha? Gold medal?
3: Gold medal.
0: Okay.
3: Ang una karon give up, Rex, ang NOHS. NOHS, ang una.
0: Okay.
3: Adonai City de Otso, Kabulawan.
0: Wow.
3: Golds. Yes. Dayon, sundan, ang ganino ka na give up, Rex, oh? Kaya nga, naka-goals karon, diretso na sa Miraam.
0: Miraam?
3: Yes.
0: Okay.
3: Negros Island Region Athletics Association meets Miraam na, no?
0: Okay.
3: Ang 78 ka-goals karon, automatic na napayin mo sa Miraam. Kaya yung sila kasagapa na gikan sa NOHS Kiva Rex.
0: Okay.
3: Sagara, gikan. Tayo na niya, ang kanino ka na Kiva Rex, sa 21 ka-swimming events, 21 ka-events ba, sa contest, 21 na ni taga-NOHS.
0: Wow!
3: Ilang ipakyaw.
0: Mauma!
3: Ipakyaw ni mamay.
0: Kanang sa likod ni mo, apil po na. Ito ah, yagi. Ito gayon ni Pong. Okay. Sige pray, go ahead pray.
3: Wala sa kayo mamay. Sa lawyer ako, daghan mo nga bisita ko din eh.
0: Bitang.
3: Ang kusog po kayo mamay sa asa boys, ano boys, secondary boys. Ha? Secondary boys, 21 swimming events, 21 goals.
0: Wow!
3: Arito sa girls. Sa akin mamay, sa akin nanawag na ko.
0: Ah, sige.
3: Arito girls, sa girls, kayo mamay, sa girls. Sa 21 events, 19 goals ang Inoy Chess.
0: Mauma!
3: Grabe. Oo, oh, ila, ako ka lang. Oo. Oh. Agi ilang gi, Juan, gi,
0: Gipakyaw. Gipakyaw na nila?
3: Oo. Oh. Sa swimming na eh, swimming. Swimming, kayo mamay.
0: Swimming?
3: Yes. Sa 21 events sa swimming sa boys, 21 goals sila ha. So 21 swimming events sa girls, 19 nila ha. Grabe, ilang po nila rin.
0: Pakyaw good nila pre ha? Grabe po sila.
3: Ayo, okay. Ngayon, wrestling, give a break.
0: Saman, sila gihapon.
3: Epat nila ha, ka-goals, ito ang 4 over 7.
0: Okay.
3: Ngayon, oo. Oh. Arnis, give a break. Lima ka games, lima po ka goal sila sa InnoHS.
0: Grabe.
3: I don't know. Usap ang give a break. Ang arito sa second, top 3 lang nag-equara sa top 3 ha.
0: Okay.
3: Ang number 2, ang overall na goals, give a break, ang InnoHS nasa City Day also.
0: Wow.
3: Ang number 2, San Jose. Atong amigo, mga amigo na San Jose. Muir Milnick, give a break.
0: Yes, San Jose.
3: Adunas na 31 ka goals.
0: Mauba?
3: Ang yes, ang San Jose.
0: Mm.
3: Dayon ang mga highlights ani sa swimming, nakakuha sa ito sa 15 kag events, ito ang goals ha.
0: Okay.
3: Dayon sa secondary, 4 kag goals sa 19 event.
0: Mm.
3: Ang ikasal, ang tunay ni Kimo Kai sa ikatulo nga nakakuha og goals pero pinakanang ka goals ang La Libertad. Oh? La Libertad.
0: La Libertad.
3: Una Kimo Kai. Yes. Pero La Libertad Kimo Kai sa dunay sa mga sa girls sa taekwondo, pulba din mga kuno.
0: Kisa?
3: La Libertad Kimo Kai.
0: Oh, abi na ko taga Kakipay.
3: Dili. Kining 4 goals over 5.
0: Ah, grabe. Taga La Libertad ba?
3: La Libertad.
0: Di, basta-basta ng La Libertad. Okay.
3: Taekwondo, di madali. Lagi mo rin sa kanito. Anyways, mura na akong nakita ang highlights. Tapos yung highlights, since top 3 sila goals, napoy kwang kima race, napoy lugar kima race na zero yun. Zero sa gold, zero sa silver, zero sa zero.
0: Mau ba?
3: Zero. Silver zero. O oh, bronze zero. Nayo sa ka, Juan.
0: Nayo sa ka, usa.
3: LGU, pero dili lang ito hingadan. Kaya answer
0: sa tigma. Ayaw na lamang. Ayaw na lamang.
3: Pero, wait lagi. Muna, pero akong gi-kuhan, gi-pangalitian, mas mga kasama sila.
0: Okay.
3: Pulauan o, sexy bronze na lamang.
0: Base.
3: Padala dito rin taon, pero gusto naman na kayo, no? Pero, ako nga po, pero atias na kapadala sila mga funky ba, right?
0: Representante nila.
3: Mga atleta.
0: Okay.
3: Importante ilang presensya sa Kiva Breaks. Importante po ang ilang pag-attendance din nga. Naningkamot sila.
0: Kanang, pre!
3: InnoHS, Kiva Breaks, InnoHS, yes.
0: InnoHS, may kuang gudha, may nang hawad. Pero kanang 3 minutos na lamang, kanang 3 minutos na lamang, o sa mga madawat, anak, gold o silver?
3: Okay lang mo talaga.
0: Okay, pre, go ahead, pre. Sige.
3: Sige, anyways. Muna update the dosit. Huwag masamuntang Kiva Breaks ang awarding na tanan.
0: Okay.
3: Awarding sa, anyway. At ang iba, ang iyon si Kiva Cyril, i-monitor yung ang awarding.
0: I-monitor yun na. Instruction ang yun ni manager. Normal yun na. Sige, go ahead, pre.
3: Yes, Kiva Breaks, he can use InnoHS. Ang nanguna sa gold medal standing sa Nora A. Negros Oriental Athletic Association, kinis ka Kiva Roy. August po sila paskap din ng balita sa Bisa Publiko. Kalingaw si Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga sinigan, so kintig kami na, report ni K5 Ray Bustillo. Diyan siya, pangita isa o pamaagi ng mga balasahon mo niya. Basahan na na kaminsahe niya. Good PM, Sir Rex, among Kapitan Dere sa Kalumakad, si Kapitan Jiri. Ah, si Kapitan Jiri. Kanang inyong kapitan sa may Kalumakad, nga gaplano, nga butangan o dalan padulong sa may purok tamarong paubos. O sige, i-regress ko sa inyong kapitan niya, si Kapitan Jiri. O sige, mayong hapon ninyo niya, kanil taga Santander. Sakop pa ng Kalumakad sa may Santander. May hapon ka ninyong tanandiyan. Sige, i-regress ko sa inyong kapitan na si Kapitan Jiri. Na magkaplano niya ay nabutangan o dalan kanang purok tamarong paubos. Pila nakabukbalay niya karon? Na lima o sa una ang nakita na ko na lima unong. Karon pila nakabalay karon na sa may purok tamarong? Kahit 2016 pa man ko nakana niya. Diyan say! Basa! Napay sa kami na to.
4: Gikan ni Lord Despitancio siya nga, good afternoon sa Rex, watching farm, Kabanlutan Bay City, o gikan ni Jinky, isugan siya nga, good afternoon sa Rex, o gikan ni Inder, Mars Gaba siya nga, good afternoon sa Rex, o gikan ni Alvin Bilupe siya nga, good afternoon Idol Rex, happy Monday, galanog na lug na pugkadri sa Bandula, Kabang Barangay, alang nila naman huyod, o shoutout ni Mama Muna, Papa Unyo, Tibahonggas Gamay, Tiju Ibasan, Tibang Rael Pidiaog, Lula Rose, Lulo Roger, o sa tanan nga na Minaw, sa Rex dari sa Banuyod, salamat kayo sa pagbasa, o gikan ni Valentino Marabi siya mayong hapon sa Rex, o gikan ni Arnil Kalungkulan, Kasido siya nga High Rex mayong hapon, kusog kayo kasa, nahandig sa Buanggita, na Minaw si Lalaki Kasido, o Crisol, o gikan ni John Rick, Tiva dyan siya nga si Rex, good afternoon, sa Rex ka nang, mulan siya o kapitan, magampo sila o mudagkot sila o kandila, namurag puste o kadako si Rex para mahinayon o ang og eleksyon sa Rex walay mahimo, nag-urban na kunsihal mo dawat raog swildo walay mahimo, walay nahimo mayo raog madayon ang eleksyon sa Rex maong sulayan ning magbag-o na kapitan og kunsihal. Og gikan ni Aldea Batumalaki puntila siya mayong hapon ka K5 sa Rex Santos og sa tanan nga naminaw sa imong programa og sa tanan nag lantaw sa Facebook Live always watching pa magata si Bulan. Og gikan ni John Rick tiwa dyan siya nga High Rex kagwapo jud kayo nimo. Og gikan ni Noel Odihi siya nga pa shout out
0: maklaro unsa yun
4: siya nga si Rex kagwapo jud kayo nimo
0: mga tuli ko unsa
4: asya nga si Rex kagwapo jud kayo nimo
0: di maklaro wala signal taro nga na signal ya engineer. Ato sa tasa pitas lawak sa pipila ka mga pabalo. Engineer Bell, kandos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay tisi. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom. Og DTX 500 og may tisi. Ang alkaline nga vitamin C kadadla. Alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
6: Usa sa mga super busy organs sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
7: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
6: Correct.
7: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
6: Kadako di eh.
7: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae sir GP.
6: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
7: Imagine sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw.
6: Kana
7: basin gani wala pa.
6: Oho.
7: Billionis ang mga selula ani.
6: True.
7: Ug matag usa sila gagamit og oxygen.
6: Mm.
7: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
6: Mm-hmm.
7: Pasabot Sir GP,
6: oh,
7: mo na kadaghan nga free radicals kadaghan ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, napadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis.
6: Mm.
7: Bad og trans fat.
6: Kana?
7: Kana tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
6: Mm.
7: Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
6: Mm.
7: Na mental block nga murag wala gagana na ang
6: yes
7: imong utok. Gasakit imong ulo.
6: Mm.
7: Gi-migraine ka. Muna'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Muna nga, importante nga mo inom yung DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500!
8: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
6: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption og lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress og ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system.
7: Mm.
6: Og ang makapugong ani, ang epekto ni DTX og MyTC.
7: Correct, no? Dili man pwede nga dili tamo gamit sa atong utok, Sir JP.
6: Yes.
7: Alalang ilabay na ito na. Kay bisan ga pa huwaita,
6: oh,
7: ang atong utok gatra trabaho gyapon.
6: Of course.
7: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o
6: yes
7: ang imong biological function to maintain life.
6: Mm-hmm.
7: Sige ka ginhawa.
6: Oh.
7: Sige po kag-produce o free radicals.
6: Free radicals.
7: Tuyok-tuyok rin yun na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
6: Of course.
7: Kay man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
6: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis,
7: mm,
6: Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack,
7: mm,
6: or TIA.
7: Mm. Kaning tanan nga diseases, pwede dyan malikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym ka, ga-exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likaya ang stress, likaya ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw.
6: Mm.
7: Kinahanglan mo yun o inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na.
6: Mm.
7: Wala jud kay pildihon. Health
6: yes
7: is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil oy, seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Nawant ang nabakaugana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
7: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-take na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
4: Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
14: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
13: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
14: Sa Clinicas 4Biotics,
13: suwabe
14: ang paggawa sa hugaw.
13: Mag Clinicas 4Biotics.
14: Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong kasuking butika.
3: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
16: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: D3 Bio.

0: serve you better.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
4: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka. O ka inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka magkanta? Murag walay naglantaw ka nimo.
5: I've been my best.
4: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa inibat ka na, imong pamilya, huwag ha inipinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo't sa Kanta Haray Family KTV.
6: Kikumot-kumot.
4: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila ang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City.
7: Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, iditaman katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko day si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layi na ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
9: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
8: Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup
9: sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
8: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
0: Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Memory Advanced Syrup.
10: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
11: News FM.
12: Oras, 5:12.
13: Justicia. Sa kahanginan.
14: Sa kahanginan.

0: Okay mga siligan, soaking tigpamin ah. Medyo nagkayagaw karon ang Manila ah. Sa kaning nigawas karon nga warrant ngadto kang Vice President Sara Duterte. Pero ang akong gikalibgan, ambot lang og mali ba akong abogado or ako ba'y mali pagsabot? Kaya akong abogado, sige advice nako, nay mo doon limo ka ng kabahin sa kaso nga naa na sa korte, ayaw yung gisgot ha? Kung ingo po nako, oo attorney, oo attorney. Eh siyempre, abogado na good. May advice na to, oo attorney. Ana sa, kung gano'n man ni attorney siya, ayaw yun. Delikado ka na, delikado ta. Masubjudice yun ka. Pero kanin karong galibog ko. Kanin kaso ni Vice President Sara Duterte nga migawas karon nga warrant, naa naman na sa Senado, gisguta naman na sa impeachment. Nganong gikiter lang gyapon sa usa ka judge? Basig mali lang siguro ko siya. Be, panawag mo be, kato nga na ang naminaw karon sa akong programa, 0999-537-2151. Ganyan, nanawag na ito si board member Habil. Gisguta na mo ito ganyan sa 11 Mbps. Muna usay makaingon ta, kaning mga tao karon, wa na kasabot sa pamalaod na to. Kay, mana, makaingon ta mga ilang gusbat-gusbaton. Sa ato pa kaning malaod, pwede gusbaton, pwede nga gisi-gisiun kung ilahang gusto. Nakaro sa pikas linya, hello, may hapon.
1: Sir Rex.
0: May hapon, sir.
1: Ano ang kumusawag, sir Rex?
0: Ay, sas ginaw ko si sir. Nganong lalisan ko. Kay basig na, sir, ikaw makapasabot sa ako. Kay, moingon sub judice naana sa impeachment nga sa kanang kaning mga senador nganong gikiter lang gihapon sa ka judge babasig mali lang ko pagsabot sir basta ikaw may nakasabot why problema sa ko sir dita maglalis
1: ako kuyo wan direct ko kanang liputan nako kadlaw kanang makuha to ba disayop ba
0: basig masub judice ta
1: kuha to sir Panginaon ka nga, dito sa pinahagat ko dito, sige siya matama nga, ang main goal na punto ka na sa pinahagat ko dito, kung alig na, including ito na nato, ang decision sa mga judges.
0: Pero sa ma-influence.
1: Oo, sa kinsa rin ko, ang tayo nila, o mga ganyan kailan ng direct ako, wala ni kailan ng iba mga tao na ito. Kasamilyar sila sa Pino, kay tinawag ko, pero kung voto na naon, sir, ito namang discussion, sir, na kung na ay, ang mga bigalo ako rin itang puto sa direct na, ito mga sutis na yung mga luminary, batid o maningin sa talaon, na wala problema kay naging pan-impeachment, kay isa na siya tanang criminal charges na ito ifail sa mga regular court. So, para wala na, problema na. Pero wala kasi problema na pinali sa Rex. Napaw na kayo, ganun lang yung pinikita ng blood bath, di ba? Niya, inong sila, wapitay sila. So, hindi siya, at mukhang niya. So, libre siya, after that yung pang-turpisa ng mga reklamo bakit niya. Pero ako lang mag-sibara na ito sa bago si Rex, pagdakot niya, kanang wala na nga wala sa mental stability. Nagsiga yung mata. Sorry ha, klaro kayo dito na ito ha.
0: Oh, okay, sir. Wala yung problema na sir.
1: Nagsiga yung mata niya. Naparanoid na ha. Napatok siya, napatok siya, napatok siya. In fact, yun ay nang hulga.
0: In short, sir. In short, sir, murag ratol, murag na panic siya. Sa imong pa-obserbasyon. Tama ba ko?
1: I don't know kung panic na siya. As long as ako nakita, this is stable. Ano yan, pauna-una.
0: Okay.
1: Usa lang ka, example. Ngayon siya, wasi sa mga pagkakulitan, wala siya yung saling aktor kay nato. Diba?
0: Okay.
1: Nakapakta. So, hindi ko ganyan siya yung kinalag siya, ba? Kadungog mong gahap.
0: Oo.
1: So, wala siya saling sa aktor. Hindi ta, at may tukalim ka na, ang atong vice president, sa lawyer, abogada na, kung inaana sila kaming utrana nila, kanagitang ilang mga ito, direct pa nga. yun, di yung sanabi no. So, sulto kayo ba? Matukon ng professor, tapos yun yung procedure is Filipino, wala itali. Ano yung ito, ulong ko rin? Sa una, mo yung on sila, anong kinatas ko pwede nga to si IPC? Nalaman kaya ako ang local court. Galihok mo kuno, kasaligan mo kuno. Ano, yun yung sasya, wala siya salin. So, takto bide ay, hindi ka na, eh, former president, kaya namakan, ito sa ICC. Sa sila na mismo, hindi ka na mismo siyang papa, ni Gawas, na, ang ay yung taralo, ito sa Gawas ang ako, sa ICC, ang iyang amahan.
0: Okay.
1: Nagpaminaw ka ba yung ICC natin? Sa mga reporter, kung ilang mabit. Pero sa rin, pasok ito rin.
0: Okay.
1: Kung ato ko sa dinito niya sa 2015, di kaya gapon sa unity, magpasla na yun ang tiri, wala di ayo at huwag natin sa anisir.
0: Ah, wala. Wala ko tayo samputanan anisir sa tinuod lang.
1: Wala agad sir, eh. Kaya magpasla na yun na.
0: Basta na yun.
1: Mabalo sa sir siya. Kumuratan ka na, ito, ito na. Pinakyanay na lang yun. Ang kasgusto ko sa mga tao, wala pang mugro. Wala sa dumasyo ang mga tao politically. Ang ilang gusto, butang sa pwesto, ilang idol. Mahalag sa iyo, mahalag na ang isyo, sa kay idol nila. Mabita na naas yung bibigay niya karun. Ano ba sa nangyay bibita ba? Ano ba sa nangyay sa mga supporters ni Sarah, ng mga BBS, kamo hindi butang niya, ibibigay sa pwesto karun. Isa na itong kasulong ko rin. Sir Rex, kisa ka itong basulon?
0: Oh, sila?
1: Alang-alang siya kami iyong basulon, daw kami mabutan na.
0: Alang-alang kita mo basol. Alang-alang kita basulon niya na mutarta. Sila may basulon, kasi sila may ga-promote.
1: Oo. Yan. Pwede sa kita siya na may direct, di magka-2028. May sa atin rin, kung kita atag bangko sa Rex, nga ka na dili kita, wala namin, o may kalina kita.
0: Onta.
1: Oo. Arang dili kita, kung ang atuang bitaw lungo yung kipang ilang mga kapatid na pagbabaan na si Rex.
0: Bitaw.
1: Paita si Rex, pero okay, para sa itong nasa. Salamat si Rex.
0: Salamat kasi. Ay, kising na. So, kanto, katong kulir na to, mato iyang panglantaw ngadto kang Vice President Sara Duterte. Mato pa niya, nag-ingon kuno si Vice President Sara Duterte nga wala kuno siya ay salig sa korte. Sa una, gayaw-yaw ko na ang Duterte, nga nung ipadala sa ICC, nga naman tayo local court na rin. So sa ito pa, counter to sa istorya, nga ito nga, gaingon si Vice President Sara Duterte, nga sa pagkakaroon, wasay salig sa korte. Sa una, gaingon po sila, nga naman tayo korte na rin, local court, nga nung ipadala pa man sa ICC. So, lahi na, murang nagka-sampurnakot na. Okay. Kanto, atong tugutan nga dilito sa tigpamaba sa mga Marcos. Wala po ito kaingon nga gadaot sa mga Duterte. Pero mahinaot lang ta nga unta, kita karon sa Pilipinas nga mapatigbaba unta ang mga balaod. Pero mulagwa namang gasubay sa mga balaod. Nakaroon sa pika sa linya. Hello, may hapon.
2: May hapon.
0: May hapon, sir.
2: Tama iba. Makaingon di direct na wala na saktong justisya ang ato ang mahal na Pilipinas. Nga naman. Ano mo gudin mo, Rex? Basta kalaban sa politika, dali kay ang proseso sa pag-aresto.
0: Sa imong obserbasyon na karon, sir, ha?
2: Dali kay obserbasyon lang ako, Rex. Oo. Muhawa ko sa dumagiti, ugwa po ka na tayo, Dani. Tanan na tayo, Dani. Ang giingon nila, Rex, na mubalo si Sara kung mapresidente sa 2028, sa ako ang ikaingon, Rex, natural. Nga naman, pila ka kinabuhi ang nakalas, Rex, sa ilahang pagkawat sa pundo, no, sa mga tao. Sining gitawag na flood control. Muto ka, na dili na mga bilanggo ng mga tawa na, kung mahimo man o presidente si Sara, purot ng mga malitaan ng mga mulreks. Tinood, para ilang sudlan silang singina aron mulayas Pilipinas. Mauna, real talk ba?
0: Asi sir, oh. Amin nagusudlan o kwarta? Sanina di ay?
2: Hindi, baliktad na. Lahit naman ang presidente.
0: Mau ba? So sanina na isunod din ang kwarta?
2: Sanina na isunod riks kag mulayas sa Pilipinas. Ngayon kag imposible, tanawa.
0: Imposible sir.
2: Mauna gingon na mark my word.
0: Paliyog daw ko sir elaborate nga naman.
2: Nakapabor mga sila karon rin. Ang mga balaod karon rin kung sa naglaba pa, gikuso-kuso, gipalo-palo, gisabunan, gipugan.
0: So, bindalo man sir. So, atay mahimo. Kay na may kong bindalo.
2: Ila gani ang administrasyon. Ah, mo dali sa yung proseso.
0: Mo'nay bindalo.
2: Pero tanawa ha?
0: Ah, sige.
2: Ang giingon ni mo, nakasuhan na si Romalde.
0: Ah.
2: Ah, mo na giingon ni mo.
0: Ah.
2: Rick,
0: ba,
2: matay mo rin mabot pa.
0: Dili ako'y gaingon ha. Report sa among reporter. Dere.
2: Ah.
0: Gibalita.
2: Pero matay Rick, mo rin matapos. Suntuhi ka Rick, di gina makasuhan.
0: Dili ma-file.
2: Nga naman, ang giingon lagi ni Romalde, pag inyo kong kasuhan, kailangan appeal ang imong anak.
0: Mao ba?
2: Ah.
0: Pero sir,
2: magkulo
0: kabildo lang sa ta. Dili ko tigpamaba ni former Speaker Romualdez. Speaking Romualdez.
2: Dili magkukuti. Ibalo yung karek na dili ko tigpamaba po sa ginitawag nga to na bigit.
0: Ah.
2: To bigit. Tanawa bita na naitabo sa ilaha karoon niya. No? Sa Luzon.
0: Pero abinin mo sir ha. Huna-hunaon sa administrasyon. Si Speaker Romualdez, tingog parilis ha. Tibuok Pilipinas, daghag natabangan sa tingog partilis. Dili ka mo baha ang mga taos Manila.
2: Apil ganiin dumagiti ang Rick, kanang mga masakiton.
0: Mao ba?
2: Oh.
0: Sa ato pa ko, mapahila si former Speaker Romualdez, ani sir, daghag yung mga supporter po ani niya.
2: Tinood man, kanang mga masakiton dili dumagiti Rick na ang matag sa mga 10 mil. Oh, pero ang maabot 5 na lang, tinood na.
0: Mao ba?
2: Ito na.
0: Ay, ginoo ko.
2: Ani mo ko ni Rex? Ingon ani mo ko na. Tanaw na ni tabo sa Luzon karon. Murag karma na Rex. No? Kanang sa Manila. Kanang sa padulong Batangas dito sa Ilocos. Nga nung nagbaha na sila. Para mahigmata Rex sa ilang gihimo. Pero okay ka buwang
0: sa ato pa sir, walay makabulgar sa ilang gihimo kundi ipaagi na lang sa mga kalamidad. Mo'y mutugan o tinood. Tama ba?
2: Tinood. Tinood. Tinood na rin. Tanawa, kung siya kabuhang ni Castro. Ang Batangas, dahimo ng Davao City. Tinood. Ang Luzon, dahimo ng Davao City. Ang Pampanga, dahimo ng Davao City. Ang Tarlac, dahimo ng Davao City. Mo'y giyong rin. May pa si Yoyoy Bilyan eh. Makatudlo pa sa mga batanon kung insaktong lugar kung asar ginandapitan lusod di tayo Mindanao.
0: Pinaagi lang sa kanta.
2: Ni Yoyoy Bilyame?
0: Katong kanta ni Yoyoy Bilyame nga apare padulong asa ka kung pinatanan itong kang Yoyoy Bilyame. Pero si Ate Claire Borag na gamay ramay na hibalaan.
2: Maunay gingon Rix. Mga bata ako nakadungog mo karon. Ayaw
0: kanta man to ni Yoyoy Bilyame sir, no? Kanta man to?
2: Kanta to. Maligin yung text na mga bata ayaw din yung sunda kaya ang geographic karon sa Pilipinas. Nausab na?
0: Nausab na.
2: Ang Luzon. Ang Luzon.
0: Na Mindanao.
2: Davao City na. Maligin yung text.
0: Mamani sa sir. Paminawa sir. Mamani sa sabot-sabot. Mamani na.
3: Philippines has a great history.
2: Philippines is a great history. Kino na.
0: Paminawa sa sir. Paminawa sa sir.

0: Ah, ma non è molto sabato tenemo, sir.
1: Ah, però, Manila che sono
0: però che usava nel clear class castro serote, immagino.
1: Manila che sono da Bow City na carod. Okay, tawag ni Mara, Rick. Ha? Okay, tawag ni Mara.
0: Sipiat,
1: sipiat. Pagka buwang-buwang lang yun.
0: Ah, buwang-buwang din. Dili sipiat na.
1: Oh, dili na sipiat, Rick.
0: Mo ba?
1: Nganong musipiat na, ingon pa siya, inataasa na daw ng presidente ang DPWH secretary para mag-investiga sa Davao. Kada kung klaro ato, hayag pa sa buwan, hayag pa sa adlaw.
0: Ah.
1: Muna yung ingon, asa magkaana ng Luzon na himo ng Davao City.
0: Mao ba?
1: Oh, Philippine is the great history. Oh, according to our geography, may pasiyoy bilyami, nakabando pa. Muna yung Luzon, Rex, makaduwag ang mga bata, ana. Wala na. Mahimo ng bubok.
0: Mao ba? Oh,
1: nga naman, bubok man ang istorya. Wala siya kabalo sa...
0: Pastilan.
1: Tapos ginoo ko. Muna yung ginaingon, Rex, na ayaw giniusun na. Otro po na, Rex. Mulayas po na. Mapriso
0: ba? Mao ba? Pagkapaita po, ana, sir, no?
1: Oh.
0: Pero, sir, papapara ka na bang makaingon po tanga kay basi po kuan? Ato paminaon si... Clear Castro, kung tinuod ba yun na imong giingon, kaya ito adreser, resibo man yun ni ito. Ha?
1: Oh, paminawa.
0: Paminawa sa nako si, na Rustan. Paminawa sa nako. Sa Rustan nako gising. Kay, basi ba makamahay po si Clear Castro na to, or nimo? Ako sir, wala ko ganipisa kang Clear Castro, ha?
1: Mone, ginaingon, Rex, ikaw, Rex, amahan, magka ako, amahan.
0: Oh.
1: Makaingon yun ko na, wa,
0: amahan ko sa tulo kabata pero lahig-lahig mama.